na jani o. Enti o konfoy, oko kwa betobim. Oko kwa betobim. Koshiani motia. Koshiani motia onu mbom ye gima. Wale tuwe nimse, evranu motia. Dedima! O mon chereme. Mbese mi otumi bia, ase otumi ngina. Nasemi kasa, wata wata kutumi. Nasemi kasa, beye ngina komefam. Nasemi kasa, yalwe ngine ganyo. Mete shio konfwe se, ewa konfwe. Ase nkasiye na hati abeyi. Sadie nye yida. Evise buwa, nyankupa dika ditumi na mano. Enti ni onyai, konfwe ni onyai fanesa. Seni pa kwa ne diye, ye diye timi mo nidi. Ah, ubi mo nidi ya, ye njina abeira. Oje na okom, bisa mo tiyeshe. Ye diye dibe ni ya, wanchire biya, wanchire biya. Medivyavya Dr. Moshia kududuwa na flam Dr. Shalde Jimo Chesa Mami Papa enanyumrei asumge eni ahoto ebe yodi ya.